0: Dream Radio time. It is now 8:29.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Relax, unwind, and feel the music. 104.7 Dream Radio.
9: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
10: Dream Classics on Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 8:58.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Sa

0: Dream Radio time. It is now 9:27.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippines Standard Time. It is now 10:26 at oras na para sa ating dream horoscope. As of today, August 23, 2026, at sisimulan na natin to sa mga zodiac sign na Virgo. Pinanganak August 23 hanggang September 23. Ang akalang kahirap gawin kapag nasimulan, mapagtatantong hindi naman pala ganun kahirap. Huwag sayangin ang oras at simulan ang trabaho at magiging masaya ang bawat saglit na guguluhin dito. Lucky numbers mo for today is 8, 16, 23, 37 at ang color of the day ay orange. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Kung nalulungkot o nasasaktan, walang dahilan para magkunwaring masaya. Lucky number mo for today is 8, 12, 30, 42 at ang color of the day ay chocolate brown. Zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Pinakamabisang paraan para mapaglabanan ang takot, magkaroon ng positibong isipan at gawin ito. Lucky numbers mo for today is 7, 19, 25, 34 at ang color of the day ay lime. Sa zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Magandang balita ang matatanggap na tsak magpapasaya sa buong maghapon mo. Lucky numbers mo for today sa Sagittarius ay 4, 13, 25, 31 at ang color of the day ay burgundy. Sa mga zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Manatiling mahinahon. Ang sobrang pagmamadali ay lalong magdudulot ng hindi maganda. Lucky numbers mo for today, Capricorn is 4, 10, 26, 30 at ang color of the day ay strawberry red. Sa zodiac sign naman na Aquarius, ayan, Aquarius, pinanganak January 20 hanggang Feb 18. Pairanin ang utak at hindi ang emosyon, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig maging wais. Lucky numbers mo for today is 2, 30, 20, 41 at ang color of the day ay golden brown. Dream Kadas, abangan ang pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope or second batch. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kadas!

Philippine Standard Time. It is now 10:55. At oras na para sa ating second batch ng Dream Horoscope. For today is August 23, 2026. Sisimulan natin to sa second batch ng Pisces, February 19 hanggang March 20. Mapagtatanto mo na hindi ka dapat natakot sa isang bagay na hindi naman dapat katakutan. Lucky numbers mo for today is 6, 18, 24, 39 at ang color of the day ay silver. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. May kalituhan ka, kaya dapat isipin na mabuti kung ano ang nais gawin. Huwag magpadalos-dalos. Lucky numbers mo for today is 6, 15, 34, 41 at ang color of the day ay neon green. Sa mga zodiac sign naman na Taurus, pinanganak ka April 20 hanggang May 20. Himala dahil marunong ka makisama at makibagay. Panatilihin na ganitong ugali. Lucky numbers mo for today, Taurus, is 8, 23, 35, 40 at ang color of the day ay white. Sa mga zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Isang tawag mula sa minamahal ang magpapasaya sa iyong araw, kaya bagay kayo. Lucky numbers mo for today is 10, 23, 34, 41 at ang color of the day ay jade green. Sa mga Cancer naman tayo, Dream Goddess, pinanganak ka June 22 hanggang July 22. Walang sino man ang maaaring uminsulto sa'yo. Minsan, ibaba ang pride. Lucky numbers mo for today, Cancer is 12, 24, 36, 42 at ang color of the day ay violet. Last but not the least, zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Magandang balita dahil anuman ang gawin, chok na maganda ang magiging kalabasan. Lucky numbers mo for today ay 13, 16, 39, 40 at ang color of the day ay green, yellow. Dream Goddess, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin, ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine, magandang umaga, Dream Goddess.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

good morning pa rin dahil time check natin, it is now 11:57. Still morning pa rin mga ka-jink, it is in 3 minutes to go at mag-alas 12 na. At alam kong kakain ka na bagong gising dyan. Well, deserve mo naman yan after all this kapaguran, katrabahuan, at many more na bubombarded tayo sa mga panahon ngayon. And especially sa panahon ngayon, naku, isulitin nyo na yung panahon natin na medyo mainit pa dahil lalabas na naman ang mga habagat-habagat na yan. Marami na namang sinampay na hindi matutuyo.

sa EDSA busway matapos ang ilang buwang pagsasaayos nito. Tiniyak naman ni Dizon na bukas ito sa anumang investigasyon sa nangyari sa mga sirang kalsada dahil sa EDSA rehabilitation. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Philippines Standard Time, it is now 1:04 at narito ang ating Dream Balita. Sinimulan na ng Quiapo Church ang security planning para sa Nazareno 2027. Ayon kay Father Roman Jade, kura paruko ng Quiapo Church na naging maaga ang nasabing paghahanda dahil inaasahan ang milyong deboto na lalahok sa susunod na taon. Mahalaga na pagplanuhing mabuti ang security, crowd control at logistic concerns dahil sa dami ng tao na nalalahok at makikipot na kalsada sa Maynila. Nakatakdang magsimula din silang mag-ibagpulong sa mga kapulisan, militar at mga opisyal ng Malacañang bago ang nasabing Nazareno. Hinihikayat din ang mga nito ng diocese na buong bansa na magsagawa ng lokal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Dalaw Nazareno Program. Sa nasabing paraan ay makakatulong na makontrol ang dami ng tao at maipromote ng mas malawak na devotion. Ang tema 2027 Nazareno ay tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Magugunitang noong Nazareno 2026 ay umabot ng 31 hours na siyang itinuturing na pinakamahabang translasyon sa kasaysayan sa bansa.

Dear Dream Kada, ako po si Dave. Mahalaga sa akin ang kwento ko dahil hindi ko akalain na sa isang hindi magandang pangyayari magsisimula ang isang magandang damdamin. Noong araw na bumahan ng malakas sa aming lugar, halos lahat ay nagkagulo. Maraming tao na kailangang tumawid, sumakay sa mataas na lugar at magtulungan para makaiwas sa baha. Doon ko nakilala ng mas malalim si Mia. Isang kaibigan ko dati na binabati kapag nagkikita kami. Dahil parehong na-stranded, nagkasama kami ng ilang oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa pamilya, trabaho, pangarap at maging sa mga problema namin sa buhay. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin kong iba na ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Nang humupa ang baha at makauwi na kami, roon ko na pagtanto na may nabuo palang pagkakaibang pagkagusto ko sa pagitan namin. Ang nakakatawa dahil nasa baha ng dalawa ng problema sa maraming tao, parang may magandang bagay namang dumating sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama bang tawaging itong pag-ibig, pero alam kong mula noon ay mas hinahanap-hanap ko na ang kanyang presensya. Posible kaya sa gitna ng baha ay may pag-ibig ding inanod papunta sa tamang tao.

na pakinggan nyo na ang kwento ni Kuya Dave tungkol sa baha at may inanod na pag-ibig papunta sa tamang tao. Nakakaloka, sana oh. Scripted ba to? Also, all dream guys natin na magbibigay ng kanilang piece of advice, you can send it to our dream text line with these numbers or 921-419-6566 or comment down below sa nakapost ating official Facebook fan page. And later on, when I get back, of course, pag-uusapan natin na tungkol sa pag-ibig na nabuo ng dahil sa baha. Only here at 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: You're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Isang balensya ni Jersey sa programang Dear Dream Karen. Time check, it is now 2:29 in the afternoon as of August 23, 2026. Alright, Dream Karen, continue naman tayo sa pagbabasa ng piece of advice para sa letter sender natin for today na si Kuya Dave. Miss Lovely, ito naman ang sabi niya. Minsan, ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagpapakilala sa atin ng taong hindi natin inaasahan. Ika nga nila, no? Maaaring baha ang naging dahilan ng inyong pagkikita, pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong madaliin ang damdaming nabuo. Kilalanin niyo muna ang isa't isa at alamin kung ang nararamdaman ninyo ay bunga lamang ng isang kakaibang sitwasyon o sadyang o iisang damdamin at napatuloy lumalalim kahit wala na ang baha. Kakaloka yung baha, no? Kung pareho kayong malaya at seryoso, huwag matakot bigyan ng pagkakataon ng iyong pagkakaibigan. Yan, that's coming from Miss Love. Ako naman, no? Wala namang problema sa getting to know each other. Doon naman tayo sa basic fundamentals ng pag-iibigan. Charos. And, di ba, we have to expect the unexpected na meron talagang dadalhin sa buhay natin na i-share natin lahat ng bagay, problema man, mapag-ibig man, pamilya, o kaibigan man. And the feeling is mutual, nandiyan na yan. And wala namang masama kung mag-getting to know each other muna kayo. Sobrang lamig talaga. Ako'y napapalamig na dito. Anyways, segue tayo, no? Ano naman, wala namang masama doon, no? Kilalanin nyo muna yung isa't isa. At, diba, hindi naman natin parang sinasabihin sarili natin na wag muna tayong mag-rush ganyan yung mga bagay na yan. Kasi alam mo naman yun, eh. Diba? And ikaw lang din ang makakapagsabi kung pag-ibig nga ang nabuo ninyong dalawa dahil sa baha. And ang funny lang ng panahon, ang funny lang ng fate, no? Ang funny lang ng destiny na doon pa talaga sa baha. But again, as I've said before, expect the unexpected nga naman, di ba? Baka naman ay magkatuluyan kayo at mabigyan ng love story ang inyong kwento. Hindi na siya kwento, love story na talaga. But anyways, yun na yung masasabi ko as of now. Ibig sabihin sa inyo na kinalanin muna mutual feelings. Kung meron man nararamdaman, mag-confess at the perfect time. Kung ramdam mo na talaga at baka naman may feeling sa'yo si ate girl mo. O, diba? Love story ng baha. Anyways, that's it. Thank you so much for that letter. And so, dream getters natin out there. Don't forget, dream getters. Lahat tayo ay may pag-ibig at kwento ng sariling buhay natin at buhay ni Kuya yan, kwento ng baha. Hindi, joke lang naman, di ba? In the middle of society, familiar ba? Anyways, that's it. Thank you so much again. Medyo inano ko lang yung vibe natin. Medyo seryoso tayo dun. Pero thank you so much for that letter. And I hope I lumalim pa ang inyong pagsasama. Char, lumalim talaga. Katulad ng baha. Again, Dream Goddess, thank you so much. And for the letter sender, thank you so much. And this is Ate Jersin from the program of Dear Dream Goddess.

0: That time check was brought to you by
1: Dream Radio Time. It is now 3:33.
2: By Print. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Dream Radio time. It is now 7:30.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:03.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio time. It is now 7:02. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Take care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Today's

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa